0: 107 Sports Radio 103.7 FM. Safidi Kale, Silu Abeokuta, Tinsololu, Ipinle Ogun, ni orilede Nigeria. Laipe lai jina. Maama wo abala se ologo lo. Ni bi te ti ma lanfani lati da si oro iko agbawo lo tin yin. Ibe na ni ma ti ma lanfani lati ma mo wa se ti gbon yin awon iroyin. Ti mo ba le mu wa ni pati iko agbawo lo tin yin. E mo pe oro to wa nle lasiko yi. Oni kalokun se ti e labele ni. Idije ife eye agbaye World Cup ni kalokun gbajumo lasiko yi. E ma gbagbe pe Usman Dembele o fa koyo. O se dada awon wo lo wa nle waju ni bi idije ife eye agbaye ta ba nso nipa awon to ti mi awon ju lana Messi wa nbe eli Haaland wa nbe Kylian Mbappe iye lo wa nbe koda Kylian Ousmane Dembele na ti dara fun mo aje nsare doke lohun timba lo timba de kawa ma se kini kawa ma mu awon ipin yen leyo kokan ade ma gbe si eti gbo ara wa iroyin
1: Aziza to Shoala agba bola Justin Bieber agba singer oruko mi na Aziza to Shoala agba bolu fun team Nigeria e ma je ki enikeni so fun pe e le make eni le aye ninu ise ki se te ba se ko didon ko e gba ball anything to ba fe se laye make sure pe ohun e lati se o de se awon bi e na ba won soro for support e ko de gbadura fun very important oruko mi na Aziza to Shoala agba ball fun team Nigeria
2: oruko mi ni Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya omo oba ni mi
3: orekun orekun ma se ni won na focus e ma ke ni kokon so fun pe nkan te fe bere abi to fe da wole won le se o ma le je ke ni kokon so fun pe ona to fe gba ri ikoso na nbe oruko mi ni Oluwatoluoba Amusan emi ni mo ni 100 meter record ni ere 100 meter record
4: ori ife mi fun ball mo ti se ise big player ri mo de ti sise ni le se birthday igba mi gan wa to se pe mo ti pon mita fun yan ni le re ri lati ri owo lati fi ra bata abi lati ti lo si seni oruko mi ni Taiwo Awoni Mike agbabolu fun iko ti Nottingham Forest ni ilu Jersey ti a n pe ni England emi mo so fun opolopo eyan ni pe tan ba ni e wa si ilu Ebo ke se bee naa lo se rorun to e koko ro pe awon eyan to ti fi omo won sibe lati boya bi omo odun 5-4 tan ti bere amo imoran temi mo n gba ni pe mo koko ni suru ke e si ri dajudaju pe ibi te n lo yi ibi ti esi ona iwo ni tan ba ti ni a owo kan le koko san bayi le kokan se bayi e fun asi imoran temi ni fun awon eyan nile oruko mi ni Taiwo Awoni Mike agbabolu fun iko ti Nottingham Forest ni ilu Jersey ti a n pe ni England.
5: Chegwu is really an artist these days. He's untouchable in that red flag. Chegwu is still going and it's in the net. It is in the net. Goal number 3. Incredible.
6: Eagle 7 Sports Radio. The best sports.
7: Lights out and away we go. Sebastian Vettel.
6: Station, the best for you.
7: Within one!
6: Eagle 7 Sports Radio.

emi tore emi ti won ti ropin emi ti mo dabi ofuta ti awon mo le ko sile wa de pataki gunle awon kokon wa to je pe o ye ki eda mo nigbati o ba nla awon kankan koja loke rope mi pe opo igba mi there is always light at the end of the tunnel maro wi pe gbogbo nkan to nla koja ye maro wi pe o ti oko ibe ni mo kan fi eleyi mo ko fi yona na awon kankan fun yin ni o sese ki oro mi ma lo pelu nkan teyan kan la koja lasiko yi gbagbe e ewe kan o ni jabo lara igi kan lorun bo oke ma mo se gbiyanju ko se ama foriti foriti omo alaye won ma kinki alase ti alase yori lo ma raye manki won o gbiyanju je ki won ki e wipe ah

Oya ni papa papa. Ajan soju kun yen sile. 08126135740. 08126135740. Sabi 08077395056. 08077395056. Awon loju ko to dodo temi lale oni. A fe wo abala si yo logo ni all yen. Be na mama fun yin awon iroyin re daraya. Aje kin bere lati nu iko agbabolo. Ti Liverpool. Iko agbabolo Liverpool ni won ti se alakale. Awon agbabolo ti won fe ra. Ian Diomande. Oje okan lara awon agbabolo. Ti iko agbabolo Liverpool ti so di mimo wipe. Awon fe gbe wole ni sa ti nbo. Ko to di sa ti nbo. Agbabolo yi ni iko agbabolo Liverpool nje oro re lenu. Wipe to ba le se be to ba bo se wa se o ma se ranlo fun iko agbabolo ti Liverpool me iko agbabolo Liverpool na won ti gbe sumo iko agbabolo Newcastle won ti n ba won soro lori agbabolo kan to ruko ran je Bruno Marez ebe se afa kale lanfani lati gbe agbabolo yi pelu bi nkan se nlo yi iko agbabolo Newcastle ti fun won lesi eje ka wo bi nkan se ma de duro fun iko agbabolo Liverpool lori owo yen awon ti Arsenal 08126135740 08126135740 owo ni ojoko to dede odo temi nba kono 08077395056 08077395056